0: Wang Junjin ke Jong Yong ji leje pa zhong zuo jia dui le dian cong de dang Jong Yong ji leje pa zhong zuo jia dui le ki yuan dian yang de dang yuan dian me ge la zin de ji bi cong de tou su xie nong ge niao niao la xiao dang dang yong bie xiang bie xian ni leje pa zhong zuo jia dui ji bi le dian ko yao bu zu de xie tou ren lu de ra ji ji bie jiu sa ban zu zhi xia qi le xin bu ge bi nei su nong wei guo dang Jong Yong ji leje pa zhong zuo jia dui le ki yuan dian yang de dang yuan dian me ge ji niao niao niao xue xie ba dang De ko sa bi zhong zuo jia dui le ji bi tu mi de ye le de jia dui dang gen zhe chao de ku ni le de yao bu zhu jun yin xi su bi guo luo ga zhong qie lü zhe zong ge meng cuo jie la ce dan ne mo la pian ba zhu bi guo nga ri sa ku jin yue xi ba wei zhen suo kong yue suo guo ye bi guo su yin
1: zhao ba nan ba geng kang san
2: gong kang zong
1: da nan ne bo ge song gan chao lao yin jie nan bi kang ge san jia xi ba ga si xie
2: Dere ne beda yebi tse sum tong, sheda ngabi tse jo go, reza mima re. Yaw la nong de hecha na zi ro.
0: Sheda ngabi tse jo jen ni, jong yon ji leje pa zhong tso jia dui le de cong de tang, jong yon ji leje pa zhong tso jia dui le ki nguyen ten nyam de tang, nguyen ten me gyo la zin de shi bi cong de, la sa tso ba tang. Rao shou jo tangwe ji shuji wang jun zhe ge cong de to sun hien nong wa re. Kong ke, shesha shuji Xi Jinping ge bie ji le den go la nong wi ga gui ga chen tang, Dura sabi tang ki bishon zhe ju lota duen chu tindi xin ni, nyao nyong la xio dao dang yong bie xiang bie xin ni. Leje pa zhong zuo jia dui xie bi le de ka yao po zhu di, xie cuo ren lu di ra jie jie bie ju sa ban zu zhi xia qi. Le xie de wen mo wan bu gu bi ni su nong wa ri. Yan jing hai yi cong de zuo xiong nong wa dang, lai jiao yi zin dui ding bie ruo jiang nong xin. Ren wei dang, sui nao ni ma, gong hui cai, xiao yu cai, zhao peng, meng xiao li jie cong de xiu yu ba ri. Chuchi dinshi du hiu bi roshu jiong ji wuchi ci zindue to bi nguyen te nyamde dang nguyen te mek yue ji tuimene xa gyan nguwa li.

0: Dagri Mike, ngadi gab si zha yu. Dia lu manggu yubi ma tse, xie ye manggu si zha du. Dagri, nyobu neng si risha. Ngan bu za di lu xia xi gye zun xin ne si yiri. Se bi ma tse, gyak xu di si yiri. Dine, waya Mike, rang da ki xie kibu chung. Tanga zho rin su, sa go ji ma, rang kwa gib cho. Waya dui a. Nubu, lo yun bi. Ye, di ka rire. Weibum tip zhe mengu chepso gi chagui yi gi.
1: Ngai ti jing yan huai shang mian ga le, lue zi po nye gi weibu mang zuo ding zuo ro bu qi ha qing bi yin. Mang zuo mang gu ji le, kyun gui cep jing po xia, ka ji mie zhen zhe tu yan min du. Mo xi qian ni nian xian di dou si ge bu sam qiu, yi ne ji le sam deng du. Di le kong zuo pian bie tip zhe xi chepso qian ne, di ga yong a. Qie zan nian chagui yi gi de si yu bi, da si qi da.
0: Ning du, rang ge zin da di nga ta ki zhi ma chep qie. Ni rang tem khase xie bi, tang de rang xin nu yu ce, yi shen bao nam zhan di gan xia wu le. Ni qie na, tie zhi din zhe la, du lam xie yao ma ren gi.
1: Zhang ka dan zhe ke san ge ma xue da, dao wo neng lun zi po nie wang zuo le, ruo bu duo qin de yong ma xue.
0: Ning du
1: 然后出不出了落不中的来个几牛鱼呗我在开工给明的是的第一马车上海我在开工拿了那边鱼呗没去的然后他们在三不当的地主我那三十七天的去土木都我还让三不当的了三十七土木都给这卡几年三不当了给这么牙皮我让你给这要个西谷给
0: 용아, 용아, 말하니 뒤집체제 기재하고 치조래. 이내 동고 육마래. 나 최우지를 쇼고유. 디마체, 라니 뭐 용는 승기. 용두에 피게 기부주어래. 라야 친제, 나 공지실에 로치다. 용두에, 오야 오야, 따로도. 어찌 뜨다. 너부랑게 nga kongji cui shi namia na zo nyo xia. Zem ling di gang la cui shi gab da na bu ji guo ma ri. Nye qie na ning du rangi cham zang sam dang da di go de si chak che gi. Gyun do dan xin bu go ri. Kan yin si na nga ran zu ling ri de gyun do si ra zu go ri ba. Gyun do kyun ni me bu di ki bian ri. Kie si rangi ngo wu di xin bu yi na ji ma rang le ge chi du de bu di ru si ra zu ri. A.
1: Ngui zhe ngong kip san sae jiguan yin pa nga zhine xin shuo qie ne. Lop jin zhu di ne qie le te dang bi min du la. E re le qin bi min du. Men xie qie ne e re qin bi yi ne. Pu san mung yu tuya rewa qie yor sam qiu. Yi ne pa qie cu qie rewa qiu ni min du.
0: Rang gyubi gigdo we. Lekdi cheche gyubi gigdo, yana nga tuje gyubi gigdo.
1: Lakulu da, nga nasi tengi.
0: Nye singi yu, rang zhu sen menga di, zhao hai inga amu yore. Rangge tepzi di soya, nye ngu ne xena dunam yo ma ri. Ine rang ngu ne xena duni chibu dian orba.
1: Rangge si thai suje.
0: Tepzi di, kaya si zamri. Ran, zhao hai yin tu ni ryu gori, re ma re.
1: Nga da zhao hai yin tu ya la, ran cibu sa u du na. A yi zheng bao gu nam zhaa di ge ki ha dang ji ha jiga.
0: Ran ma jib chi la, nye le bu di, zi ya chui go da, ke me. Nye, gub di ya gu ma zho din de, kyo ni chi gu ma re.
1: Qian nga yi ran gu yu bu sa ya la, zi zam chi shi, shi ba?

0: tesimgyu. Tasi ki langca sirsung, taji yongja che yu. Ka tangbyu zhongyang ginkam kuryu sungyong tasi tsujung ki, mangco ki yigu ngoja tan tietun che ri, gyu zhub tan tasi juri che chu ki nang tun, zanyi deri sam, churi jindi ki APP toni, xie do che chok.
1: Shamla sungyur do du ka ji siro na.
0: Nithu, lhasa chonggi ki kile dungchung ki timlu shibshu sasi tomu zubbe toni, lhasa chonggi tu timjin sinjin tang, so chonyam cho, chile timju kanji sungdu jewe kile tang jawa yubbe timlu shibshu namba sabashi chu yubba chun yujing. Lhasa chonggi timjun jengki chongyi kuryu gyuntu leso tangne, kile dungchung ki timjun kiwang le songyong tukyu yinpashi. Ngari sakui ki chitun le du du cho nitu cho wa tan, tatin ki le du du cho ni chato tan chamin tui jik du bi ne, kile sumju so sum ki le ne sumge chukju kodun che ne, rika ki le ge chui gen chui gui gu gong yubshi. Rangyong jo rin ne tan yu gu ting ki zonyi che be ji tui ki chong chui chen cho nitu cho yip chui su cho wa tan, chab dun be lu ha tan mang sui chab dun so che ne, chumin cho rin ne ki du mu sab ge si sham yubshi. Chenzi zongki nido ni zhe chu lu chong cui oyen lian ka ni ki bong ka kong mi dik zu qian ne, ge kub ki ji ju ge yi qi tun zhong da zhe btang, zhong da nang zhou kui ki tuan wei le xing ne, ge de bi li tang si qu zhou zhe so le bi, chong ci rin bi le qi bi chuk du qiang ce to ru qing yu bi. Ni tu ding ki zongki men tun ba dik zu qian ne, chong cu ka ki mang cu le ri mi to su bu da zhe qie bu ma si, de tang si qu zhou zhe qie bi, mi nge par mi qi ji le su bu da zhe qie xing yu bi.
1: Sama tingge, tingdi penchung sengkyu nyamcha nyanchu shu cha.
2: Tengge ne, tibia mara sengkyu kenta na, churi tingdi ki, IPP lisiro na.
1: Sangu jeyo.
2: Sangu jeyo.

테니 고규르 체외 센드레 라마라와 시제라 세발 히오베 똥지 시간시 테니 크인기 원두르베 콘도이나 남시 교도기 늦지 티비엔 티비엔시 Sotoy chise na zela torgyun pobata dyni. Gubu rik jok sum zato ne su hong sin la. Tadon rik sum che zato ne su hong. Teya, se jengi zemur nebe tumji si yinbe. Gubu ni chi yongi nguan ne kegan chibu si si. Gengwe ki nama rinxin gyundu yongyo ro meidu mirungwe kuzi si si. Mii rik tsotyo chi se gamsa chimeo kuyo tu tumzi tiri tongi yu. Yangbe tangjian ta tsongo ni tezo kimsi ki. Lupung chungchung le me ru tumcha chimbo yu. Teda zemlin tengi furze nyu shu ki chiri si ki. Teni cha cha si. Chachani se kule dingdu tsua gyene tabara longu chiwa chika desi bata. Kula yonsu rik shibju zamkir. Chachani zemligi yudu kansara kebimshi. Chachay purgyo chize chuzo riri dungmi sumki simbe purze hale hangsan gubshi. Chachayang rangi chachu sochi socha xin sugi yu. Te nang ne, chachay derbu jen ni supon qi xue ta purze nyur xue ki chachay ri xi xi. Chagayn derbu jen ki chukur sungyab kane chiba ta chab ji tu. Chachu la chuchu da ngay kodun chachu ge ni chi. Chachu nam chenpo lun du, chapame kwanzo ro purze ta se cui dan lup gi yu. Dawa nyi lun tu, che zhu ki ca ne ka che qin ne qi zhi lo mi yong. Cha zhe mi xin ni, mi ri ki dap ge zang yin be ka ra, lu shu ta u da yang ha le gu xin. Cha zhe nyi dara, chu zui chu la rin, se cui wa ra pur gu yi yu.

se cha chi thong cha la ni cha la ya mo se cha chi thong cha ti ya khase duk tena khase mang chi chu ro ba ti sik nang de khase da re ngue la khase jap su chu jap su tang la kam sa chu kam se tang la sing ke sing de la cha cha ro ba che san khase si ba cha ge shi khong do re ti ta ti nang shi ge khase na pe cha cha na ya nga zo ge khase na sa ji ki so ge khase na xie na la khase na 당 안서 가서 쓰신 것도 간대 중매 양 가서 세부시 부지 라빈 그래.